0: Music to stir your spirit for soul winning and service. That's the Anchor Radio.
1: Good evening, faithful and solid listeners. Welcome to 101.7 FM, the Anchor Radio. Dumagete and again sa itong program, no, live listener request. We are again excited nga maka serve sa inyohan by playing your favorite Christ-honoring songs. And so, thank you to all of you nga nakatune in this time. And sa pag-sending na sa inyohan nga mga song request, we hope to be a blessing sa inyohan. And I hope nga ma-enjoy po ninyo pagpaminaw sa inyohan nga mga paborito nga musika here sa 101.7 FM. Also sa itong mga bago nga mga listeners diha, welcome sa itong station, and you too are invited to participate by sending in your song request. But to do that, you need to download the free Anchor Radio app sa imong device. And so kung naka-smartphone dira karon, i-encourage di ka mato sa imong web browser and type in this address, ibcd.theanchor.app. Again, that's ibcd.theanchor.app, and register using your Google account. That way nga maka-access ka sa daghan pa yung mga features na nanganindot nga app. And ay kalimot sa pag-send in sa mga song request this evening para nga maalagaran pod ka namo. Again, we look forward to having a wonderful time with you on the air, and thank you sa pag-uminaw. And so sa walay langan, let's start this hour sa pag-uminaw sa unang request gikan ni Ma'am Dina Manlukat. Here's Grace and Truth with the song God Is There.

And Basta 101.7 FM, nindot yung mga musika. And you just heard that one of the Bisaya songs that is sa Anchor Radio, Ang Dugo Lamang ni Kristo, sung by Precious Bandekilio, Javis Pada, and Raniel Singet. And nindot yung mga paminawon ni mga Bisaya songs. Sindagan ito mga Bisaya songs sa itin mga listeners. So kung ganahan mo nga mo request pagdugang ang mga Bisaya songs, maka-access mo na sa Anchor app. And so sa mga bagong listeners dira karon, kung ganahan pa mga uminaw o dugang pang mga Bisaya songs, just download the Anchor app para makasend it kong song request. Simple lang kayong pag-install sa iyong nga device at lang ka sa iyong nga web browser and type in this address ibcd.theanchor.app. again, that's ibcd.theanchor.app. .app, and you need to register using your Google account para nga makasend in ka og song request. But this time sa atong program, live listener request here sa 101.7 FM. Well, coming up, here's another song request gikan ni Raniel Singet. Here's the Duzettes with the song How Deep the Father's Love.

bringing you Christ Honoring Music 101.7 FM, the Anchor Radio, Dumaguete. And thank you, faithful listeners, for requesting a song sung by Lacey McRae, Always the Same. And I hope nga na-enjoy ni mo imon nga time so far dere sa aton nga station sa pagpaminaw sa mga nindot nga musika. And thank you sa pag-tune in ninyo. Daghan patang time sa pag-play sa inyo ng mga song requests. So kung napakaigan ng idugang dara or bago lang ka nakatune in, welcome kay inyo nga mga song requests pa jod. Just use the free Anchor Radio app to let us know para nga ma-play na to right away on the air for you. Sa pagpaday na to sa ito nga program, let's hear this request again. Gikani, sung by Bethany McBride, No, Not One.

0: Hello, tigpaminaw. Pwede ba akong mangutana kanimo sa labing importante nga pangutana? Kung mamatay ka karon, sigurado ka ba nga makaadto sa langit? Daghan ang tao nga wala makabalo, apan gusto sa Ginoo nga ikaw makabalo. Ang Biblia nag-ingon sa unang Juan 5:13, kini nga mga butang gisulat ko nganha kaninyo nga nagatuo sa ngalan sa anak sa Dios, aron kamo masayod nga kamo adunay kinabuhing dayon, ug aron kamo mutuo sa ngalan sa anak sa Dios. Kung asa kamo adto kung mamatay ka, kinahanglan mahibaluan sa dili pa ikaw mamatay. Awhagon ko ikaw nga himuon kini nga prioridad karon dayon, ang paghusay sa imuhang mahangturong destinasyon. Ang tubag anaa sa Biblia sa gitawag nato nga ebanghelyo o maayong balita. Kini nga ebanghelyo sa Ingles ug Cebuano pwede nimong mabasa o mapaminawan sa among libreng Anchor Radio app. I-download kini karon sa ibcd.theanchor.app.
1: Welcome to The Countdown, here on the Anchor Radio. We will be counting down through the station's top 20 favorite songs. As you listen to the radio and hear a song that you like, you can press that red heart button to save it to your favorites list in the free Anchor Radio app. All of the favorites lists are compiled together to see which songs are the most popular here on the Anchor Radio. You can find the station favorite songs in the radio tab of the Anchor app. Move songs up or down the list by adding them or removing them from your favorites list. What are you waiting for? Download the app now and get involved. Now, here's the countdown.
2: Countdown song number 20.